0: ngata, te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei i tōna Māori.
1: Ko tāna, ko ingo te take i patoaia mai.

0: 아테레아 토플로츠 호키
1: 아따 카파이
0: 헤이타 네 마마 타우 토코 토루
1: 에노 카파이 파디아
2: tu hita i fra mauri ra to hita i te korero ra te kuga
3: Tai hoka ki te i te whakaari i te moe papa o Aterea.
0: Ai.
3: Ne?
0: Tika.
3: Ka mai, Leon, Leon. Pau, kei hoto pau, Leon. Poko ko pako. Ua pako ko ngā raho te toko toru. E noho nei pako ko. Ua he aha i pako ko ai. He kore kai pea he ahara nei tērā. Kakara e puta mai ana i te kauta. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
3: O hea tā, hea tā.
4: Te hei maurora. Ngai pi hei mā, ngai mai, rarai mai, ki tēnei whare o tau tau. Oi anō, kia kaha. Kia kaha kia toa. Ouwe, nā te rongo i te pihau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pūrari.
1: Ah, pūrari. Te wai tātou toko.